Apo to nang sakan ni mamay kadi kadi pidi ganay ito ko nga vi dadi bipi po minute om mamay ko pahong buso di ozo tadaw subab di no ito ko nga vi tadaw subab di piboyan naman to kliti mentok di si piboyan mimbul sa saban sa pamagunan tadaw subab jam ko tahu do minsu subab di ko nga vi da piyavanan do group ay do piyavanan pogun France miyampay di ti Senegal jam ko onom do nga subab do paditi nga jam ko onom do nga subab ay tiko jam ko onom do nga subab piyavanan na mimbul da pihatan di ti pogun Iraq miyampay do Norway katimpun jam ko onom do nga subab jam ko sizam do nga subab piyavanan do tinimungan J da piyavanan pihatan do pogun Argentina maban do Algeria do jam ko sizam do nga subab mentok do tinimungan kakal pada tinimungan J piyavanan di pihatan do Austria pogun Austria miyampay do Jordan do jam kapadam duvo do tengah daw do subab. Dari pihak dia tu, om tantu nado kena hivai do maganuh teko mintong diti saban sempomogunan teko World Cup diti tapi ko ngavi kena hivai maganuh kono do RTM click nombor dari hok kau kano do mintong diti pihak banan do sabi avi do pihak banan do mimbul do mentok do tahun diti tu RTM sebagai do pinemagon do papasahin bau miti hombus mentok diti pihak banan mimbul pamagunan. Kapi pasian dong subab ko masya bibi makikinong do mampay day tepe ngampay diti TikTok dot sabab VFM kada hivai dot tap tap dia zuki ada dong subab diti kada hivai om tumi hombus mampay day dagai om nogi day sabab VFM diti mazado Facebook dot sabab VFM nga inka nogi kapi pasian nogi tambahut ko nga vi day mampay day ti konti sabab VFM mega di Joe kapi pasian dia Joe om nogi Dennis Primus kapi pasian aha ada ti konti sabab VFM sa sabia vi jo diti ada ti do mintong diti miti hombus do piboyan mimbul sasaban som pemagunan. Oh dari bah mai ku di Unizan di zone pai do hozo ong do zo inupus do dari dogo ideal amat ong bai no kinang ko hozo di January sepaji bunga kait ko pasizan ko.

Zaw di Maria tati mas gentingan kosivatan sebab nadi sapo zaw tapi ko ngabi pakazan pagoy do mampay tako na abal tanibo tadaw bay no kinong dia zaw pita om sahar melodi beginavan.

0: company pat sa kazantin da kukuhan po da ginumuan da itsaba Sarawak ang labuan pagkinuan da papalagista itsibo kalalahan o panamangan diesel ki subsidy SKDS. Iho na po nga mo da kano company kagumpit da manay mo flat cut muntok da mumiumon kabasyan subsidy tumaw itkihogo da dubolinggit panamimo sin salita o muntok da pat sa kazantin da kukuhan po. Namot da solinggit bongo po da mbaho sin salita da muntok da bogizan pat sa kazantin da ginumuan. Pinapahumbus na pakinuan diho na muntili pinagangan suang pagun o mahogo kaganapan kapasizon idato Armizan Muhammad Ali.
1: Selepas ini, sekiranya syarikat-syarikat ini mahukan kenderaan-kenderaan mereka mendapat manfaat subsidi diesel, mereka perlulah mendaftar SKDS dan mempunyai fleet card. Jadi akan diumumkan kelak bila tarikh berkuat kuasanya. Tetapi apa yang penting sekarang ini, jangan tunggu lama. Semua syarikat yang berkelakuan perlu untuk membuat permohonan segera.
0: Itning ko katan di kagumpit minabos Dato Armizan SKDS na po nga kung samakan na matak na manguhan ahal kapamusingan subsidi tumaw diesel tumano da kalalahan o panamangan om kapamanan na Mazda Digital kalalahan o mamaguna flat cut na kapamanan SKDS na po nga kituduban na mananto diti subsidi kapanakubasyan pa yung panukuma diti tinimungan kosudong hang na po diho nga sabagi na pinggisama na manahob na kapamusingan subsidi diesel na Mazda kapagatan na kapagahimuvan kapumusingan o makahasa na maguna subsidi di tituhon sa kasubazan o madidikot ay sa kasagan. Tungkos pinggisaman itong atiagak tun Fort Stephen di Mnanuido ang napisampuvan ng tinaw pagun na kiguno da ontadonon sa gigisom da miyampay da dizon na pamitanan da it pangunsuban da sa viabi tuhun. Minabos iti Montili pisampuvan Malaysia da to Aaron Ago Dagang da tun Fort Stephen na po nga hundo tapantang da it susuzan pagun Malaysia inakpanak na kasakadazan tagazo da it kapunuidangan Malaysia katundan saba umpisa na tuhun magisu subay tinaw. Sa bagi da vazon liko mo iso saba na hanto it's to itun Fort Stephen daw minimaba na kapatutan ng kaguna na pagun saba dahil kapunoy na ngan Malaysia maza na pidondian Malaysia sa ibu siya mga tos anong podam tau pagyanuan na dumapod ahal minamason ni Dato Aaron dahil kapay magana na babazan ka andaman hundo tabantog tun Fort Stephen hungkod tungkos huguan siya minanuidong tinaw pagun kit kota kinabalo. Atus apat nga panamanom tuhon na katay mo ga kapantangan tambituan om ga pagunsaba kapiandot na kinahuita na kinahodion katu nga panamhimo di mohingan tagazo pagunsaba tun Musa Aman. Kapangadatan, kapanakan, nakabogizan katahu diho na kapanaw dit istana seri kinabalo sa ginumudubo nga panamduba manunay mo na katay mo ga kapantangan kuduba takabas panglima gamilang darja kinabalo PGDK imang gabit akong tutunan dato o minamaguhod am nanay mo ipu parliament kinabatangan dato mo Muhammad Kurniawan Naim Mokhtar nung nakatay mo nagi PGDK the apologisto iku takabas saba om Sarawak idato Azrina Aziz om patunod katundahan pagun saba dato Shamsul Dola. Project Sabah Southern Madani Link Bogisan Koiso ino kunan da koplintan pisampuvan pisosomo da mamupus kapangandadan nga padan taon di tituhun Sabah da matok da konwa na kalalahan ng Great Lotilik da hobi adang. Minabawas si Montili pinagangan suang pagun ng gatang kalalahan ng kaposizon idato Armizan Muhammad Ali da pakiop kunan iho da papampay da paghasan taubay da matok da Bogisan Koiso project sa ninaw 6 kilometer tumimpun kapamlanjan da duvong ebu duvong padamanom. Mazada ko po ihan it hibang Facebook daw nung katahuad ko sa Dato Armizan iti da kaplintan pisampuvan itsibo da kapamuanan di huguan muntili Dato Sri Anwar Ibrahim imnanak da kapaghasan tovay muntok da Bogisan Koiso project na kamoy. Project Bogisan i Koiso diho pisosomo da magano timpo tohu taun ang pisosomo da opongo da poimpono da antoko padamunom buhan ko si Zam da duvong ibu duvong padambaho.
2: Project ini adalah sebahagian daripada rangkaian grid sepanjang 330 km yang perlu dibina di selatan Sabah yang akan melalui hutan belantara tebal antaranya melintasi Sipitang, Tenem, Kalabakan hingga ke Tawau.
3: Abal Tony Bo Tarau Baino.

0: Aswarau tamaima.
1: Awal Muharram tayma al-Hijrah, handaman dekinan takan tagazo kapapanan di Nabi Muhammad mantad Mekah kuma Madinah. Hang pembeda papangkup tinggi saman do sumimbang sendi kuma ihobi avasi. Miagado papagiat pisaan umah mazhab pio binezan om papagumu do kubasan sunat moy do kanu tingadan. Kotobian ma al-Hijrah mantad RTM teman setia Anda.
2: Sempre ko nga video may no jam ka vaho apat nga promise mini dong sa pare pagunta ko kapi posian ko malat pinay manza da Facebook mga di James Shamfuk I like your style Sophia Benjamin Ross George Edmund Janggun kapi posian ko madi dia Terry Gigabil Clay Ignatius Mary Galanson om Vokon pinay da manza da Facebook da saba VFM do dong subabiti om inka nagi manza da TikTok saba DFM VFM da dong subabiti katokodan sa kadung dia zo kumpada dagay o manuay na zikoy da tep tep tep da dong subab diti moy da hobi o gumo tapi na ako kita da dong subab diti mampay da montok diti kesembahan bos kadazan da dong subab diti

Tapi nak ingat di mama so dati minum dong sobability kopi pusian hobi. Nak tapi nak ingat di mama so minum dah no id dah no id pun kazu dok sigui dong sobability. Muni uni do radio dari hok ha. Atau dan sanganu kedai dito may mapauni dito radio Ominka nagi day manggis 88 tiko 88 kama dito pe pemiswat day ho kantin daw bahu bahu tiko 88 nonong subab dito mauni do radio papauni do radio do kasimban bos kadazan do nong subab dito timpunan na dia zu om tantu na do suangan po tizan motok do on anu na toko kedasan data basi do nong subab dito kinamo toko hozo di Lenny James pe mga bi sa ang pikinapan.

0: Bang Abi dah 40 minit sampai di kesembahan bos kada zant berikong Abi ketahuan kumada dia zuh kumasa Abi maki kina ngode kesembahan bos kada zant kada hipai tadau subab penakan huzo tadau ketahu sampai do tambaut paklaja da tadau subab temoi mo sakadung de zuh kumada gai hobi no tepeng Abi do maki kina ngode tengohi do kesembahan bos kada zant do tiket tadau kyo. Baza dek ko posisyon de break ang abi pumihi di tabasi akon ko tabasi ko mazano itunudon na ginabo no na tamay mo akito da toko tamay mo nagikibadi aw toko akito abasi ko mara toko na aw papoy ho diaw nung ay hanu da nga tanto no da da ina pi kita kita no ina pi boss boss no ngapeng ko pa ngatap din ko nga bi dahil pumugunan iti tamoy mo tako da pabasyon ni ginawa mo ay da da song tamoy mo na da kabasyan o tay mo da tako nung alat pamusaban tako kumadabokon alat nagi kumada tinan tako sandi om alat nagi matok dahil kapasizan da tako kapisa mo tako bago da sabay timpo tapari ko nga bi om tanto na da dahil kasimban boss kadazan nikot binasi oswaw tamoy mo om izana kuditi atung kisanan ku sizung mempai hozo do tovino le timpu diti bersama toko bagu tabi Malaysia Madani pibawasan bye
1: kisah panihinu guna mai.

Magsuko sa baba makale siaran Bajaw Hilingsang. Magzambata maka maang mahidra ito sa nakan makuhapiti isa paliko kayo. Pusihas

Assalamualaikum kabisan ng antutuang salam Malaysia Madani Baino kinong oho iti kabar na kayo nun palumbusun ku Albia Justin Kapagulutulo.kabar kabar kabar Pagundit apa yung girot managuang kantakan El Nino Hapada mapat pungupan kumabagyan balajaran pati lambusan Kabar poimpanu Kantakan kadat El Nino i opi manan at guangan gisam da pintangan taon diti Mangunsob a parinta pagirot lang panaguangan Montok managuang kantakan alasu otu am kawoyo tan dit alisun Montirita dan sandad am kataranangan pasarili datu ate Joseph Akuru Pinapoylo Baina diti kawoyan tawan i kataguang monsun katanaban na sakid I kaintanad kantakan dit alasu am otu Mantan na kasimbanan kawabasanan kasalyanan El Nino. Tumanod ko pailan maya Facebook at ato ate Pinaylo do kantakan dilo na piparasan ni desuang mitingan puruan kuasa Tagayo Jerebu om kantakan alasu pisampuruan do na ribu do na padamanom inakapanaw id Putra Jaya. Pinoylo daw do kamantirian agency pisampuruan ang perintah pugun na kanuminang ulod panghupan panaguangan montok magalay kantakan panaraban paingukab o madlisun. Kompit na pa paingumu pagintangan ng kagiraton kakamot kantakan ikinayonan abintuhan o ginoris kukumaraja. Pungupan nila aponsol montok maningalig ronto basinunong tawan ng kalidasan magigyon sakirad orikat kantakan otu dit miti lombus. Perintah pogun papati lombus papanaw hapadamapat pungupan idbogian balajaran inatimpunan mantad taon 2000 hapadamapat. Lang nila montok manguhup o gumupot ang anak idpogunditi kano Thailand dit o sanong. Boyan Mantiri, Datu Sri Panglima Haji Jinor Pinapoylo. Pungupan nila papampit pungupan ng kobyan balajaran idbogian sikul panimpunan tang anak o bogian sinikulan takawas. Pinalambos daw iti idababaroson kapihondo at ababayan penungkapan kabuntugan sikulan mekar kumuha permapat id kota Kinabalu. Sinuratan babaroson daw pinalambos di Mantiri Balajaran, Sains Teknologi o Inovasi Sabah, Datu James Ratib. Pungupan di kahampit kampay na kapatahakan tunoy kaparegisteran IPT Insan Patahako, Budi, Kabian susumikul bagian takawas suang pugun sentosa ang penghupan pambayar panisan bayu. Tensanan kabian balajaran Sabah pinatimpun montok posenong susumikul maganu Thailand idisinukulan maya penguludan di Osompuru. Kinaingkason rontob penahakan pinatamod kumad Sabah mantad o 600 riyong ringgit Kuma iso titik 5 riyong ringgit pagkita da asantab perintah pisampuruan papatanduli. Kasangunuan pagun ida siriba pibatasan Malaysia hapadam siyam anam hapadam talu ME anam hapadam talu.

Adam ni kawin kuro kawayo anda ta 100 banong da kayo antok da ta banriti. Mantok hiti da banong kota kina balu antok dit sa sado panditi no nga nakaparis-paris kyo. Matam na ikaw iti ka ngayon tawan, madibut maning guru dit akapagawit rasam tasapo. Anta kanin po ng tenam, kuala po niyo bofod na bawan am keningaw. Kontok kampay na giditi san ponong ida sandakan ida tungod am wilaya Pisompuruan na Labuan. Kantakan mo dibut maninggaru dit kapagawit rasam ta sapuriti. Antakan gisom dot ajam koy somin susuab kapada maturu datulandat ka anam dit tahun 2002 pada manam. Ya, tapi kau jam kesiam mapat na pada malimah antak data binariti. Ponsi kau dah kayu tu mamili makin ngau haditi keselimbahan na montok tulun tokau. Tapi kau sining na sumusud man tadi ani J Gipil iti kada kada lay kaditi kanau kinong hatokau.

0: Assalamualaikum. Isang taka jam dato ko maduo. May di tira tika sa limbahan na mukabasanan on toko tuwang tararo toko duo. Antok na tajam kumaduo diti nga miyampay toko diti ababayan dato sundait. Halo, akon ka halo nga haro. Haro hotelu sundait at anuri di pakiraitan. Pakiraitan diti kamulutan toko. Ada makikinangaw. Amiti ko mo isa sundet manta di tepi na itika manta da Taman Keramat Kota Kinabalu. Amira diti hat sundet di tepi na itika miti. Di okoro po nga haro no sungu maha po agayo nga aiso no sungu ka. Di okoro po nga haro no sungu maha po agayo aiso no sungu ka. Amiti ko mo dua manta di tambalu toko Lirni Erina John. Walai di Bulawan amu asalakoy. Walai di Bulawan amu asalakoy. Ila sundet kumadu. Amiti sundet at kumatalu manta di tepinay awit titi. Sundet na padaw nga iraditi. Hiti aku disan, rito aku. Hiti aku disan, rito aku. Ba, kumado kayo dito rohian dat mamarait diti sundait. Amila rumamut do, ontok dat abana diti. Aso walu walu, turi sadu apat rapat. Teka aso walu walu, turi sadu limo siamiso. Ba, haro na diiti pamalahawan dat telepon na sunang man kuromito iti. Hello, kapisa na nga natutuang tabinay.
1: Hello, kapisan nga nga tuwang kumadya, DJ Albea.
0: Ya, terpinay tampulan. Hambati sa sundet umalanod mamaray, terpinay.
1: Kura kagadit, kumataloh dide, hiti ako disan.
0: Raita ako ka.
1: Mamaray ko na pa nga. Barait, barait ang marambisan.
0: Oh, nakura to, ira dila.
1: Ya, nakan... Ay, kong am na pom, iya, nakanta di pamarait di.
0: Iya, aru, hay ka nakarait di la sundat at kumatalo kaya tapi na itampulan ba? Pinkuro ila, kumay sa amila kumadu, oh.
1: Pataha ka na ikaw, malutanin na na, TJ Albea.
0: Ba, ponsi ko na di at pinay.
1: Ba, megal na po.
0: Anak na.
1: Oo.
0: Ya, konsikan kumadi tapi na itampulan tu aru, hay daw na right diti. Sundet edita pinay awit hiti aku disan raita aku ya tepot no barait rombisan kaditi harap po kagu pamalahawan nga kada po kyo manku po alanay lo sundet at kumatalu badadamat dila iti sinding man tadi Masrin Jaudin iti langad kampung ku kainaw kinang hotakaw.

0: semangat di kampungku. Sesenikmat tadi Mas Rin Jaudin. Iya. Betul deh kau itu. Sudah toko sundat di kota Luritino ngan retan di tebinai tempulan amiti sundat toko ngan nasili iraditi iti komoiso manta di tebinai tikam di okoro po nga haron no sungu maha po agayo aso no sungu ka iti komoduo manta di lirni Erina John walay di bulawan amu asalakoy walay di bulawan amu asalakoy kaditi amiti kumotelu sundet manta di tepi naik Clarence Wong lobongon okon ko bangkai kakaton nga okon ko raja lobongon okon ko bangkai kakaton nga okon ko raja ambyah aso walu-walu turiso 244 teka aso walu-walu turiso 25 siam iso ilo nomor da telepon dit mila mandok romuto antok dot banditi mentok.mumbal.mamaret diti sundai toko omba iti pemelawan dan sumusut halo kepisan angan itu tuang topinai
1: ya lege
0: ya kepisan angan itu tuang
1: kepisan angan lagi deka
0: mba topinai hamba tisa sundai dit
1: di kumadua diti da nga
0: ya
1: akan niri deji
0: om, amu mati mila akan iti.
1: Akan?
0: Amu mila akan.
1: Aku mila karay dinagtau akan.
0: Oh, pengkura iti kumaisa miti kumata lo.
1: Kurakad di madik kumesad di.
0: Iti kumaisa. Di akura po nga haro nasungo maha pad agayo am aso nasungo ka.
1: Iringa inna kan.
0: Amu milo akan iti.
1: Man, dapare tayo di kailan na liji.
0: Ya, amu mo. Ya, ponsikan na dia. Ya, ponsikan kuma di tambalut toko di tinudi. Ya, iti sumusuhot kagu. Halo, kapisa na nga natutuang tepinay. Halo, tepinay.
2: Hello?
0: Ya, kapisa na nga na to tuwong.
2: Mga rata ko dati yung kahit.
0: Amba, it ang ba't isa sunet umalano dot mamarait na pinay?
2: Idait kumaysa.
0: Iti kumaysa, di akura po nga haro na sungo, mahapod agaya nga aso na sungo ka.
2: Kanta ka itulan eh.
0: Oh, nakura tutulan.
2: Ay.
0: Nakura tutulan.
2: Kare o pagyari malay sa mga putol na magaya na panda masa na di.
0: Iya, aruhay kad nakaret dila sundat at kumaiso kyo. Amping ko reti kumadu, amiti kumatalo.
2: Takan di aman tumasiri to sa tampin.
0: Mapunsi ko na dito pinay.
2: Ihan ti mantan bukit kayo madang ti.
0: Oh, iya, ito pinay isa iti. Ba. Ba, punsi ko na dia.
2: Ya, galap po.
0: Nakano. Ya, kaunsikan ko mali tabi na iti nudi iti tabi na Rosalia Mulia nga na nuridih na raitan daw iti sundet iti tabi na iti kam di okoro po nga haro na sungo mahapad agayo aso na sungo ka matapot no aso na suay nga tulan ya, isa iti ya i Florita Kinajil mamaray to kuda dilot sundetet kumaduo kadao sundetet kumaduo walay di bulawan amu asalakoy akon kota nibung ka pagulo po ilot nibung nga harap po hakaritan dot pagulo ilot nibung kya tapi na Florida aruhay nida nga akon po batam na ikaw nuridi narita nila sundetet kumaiso amu munguro nadamot dat man ko rohanga kaago iti sundet to kaw iti sining manta di Nick Tudol iti raitan dat kisas kenaw kinong hot to kaw.

0: tapi kalau jam ke apa dua no pada mah dua minit ada tuang kakal tak apa menyampai di ti apa bayan dot sundait sunda tato kumai so kumatalo di ti no ngan retana ba iti sundait iti sundait di ti ngan nasili na era di ti iti sundait di lirni Arina John nasili sundait dat kaiso walai di bulawan amu asalakoy kaditi walai di bulawan amu asalakoy amiti sundet at kumodwo manta di tepi nai ubuk kilong-kilong kamagi tumudu kuma kotonobon kilong-kilong kamagi tumudu kuma kotonobon amiti kumotolu manta di tepi nai Clarence Wong lobongon akon ko bangkai kakaton nga akon ko raja lobongon akon ko bangkai kakaton nga akon ko raja. Mata mereka witi pemalahan dan sumusut. Halo, kebisaan dengan tetuang terbinai.
1: Halo, kebisaan dengan tetuang lagi. Iya, apa kagut si Albea?
0: Iya, mau mengurut terbinai tampulan. Apa kagut sunda itu malan umma marai terbinai?
1: Umbalan ko dai katalo.
0: Ba, iti sunet di tepinay Clarence. Lobongan akon ko bangkai, kakaton nga akon ko raja, kaditi.
1: Ait, akon nga ko itarigih da walay riman paudong.
0: Nakuruto tarigi kati ha?
1: Man pagya ukaday, ukadan pagay tanak di paudangan. Ait, pa sungkadan na ginam at napakanga mga kakataon na kagum maan na kagustin ba na
0: oh iradi ba at po ti ka di tapinay Clarence tapinay
1: anda ba ang ponsi ko
0: iya ba ponsi ko na di tapinay tampulan
1: oh ponsi ko na di ako na oh
0: iya inak na
1: oh.
0: Iya, kung si kahana kuma di tepinay, isa di tepinay tampulan, tunuritan daw, ilo sundat di tepinay Clarence, labongan akon ko bangkay, kakatan nga akon ko raja, matapot no, torigi, bah, amu mongroh, dua podi iti sundat, man ko kaguruhang ay, nga pagulo dila iti sining manta di tepinay, Rhinus Tarakoy, ikaw o saraw-saraw ko, kaya naw, kinangatakaw.

0: Kadamne ko kakal to ko ba miyan pa iti ababayan dito sundayit at talo sundayit dit na raitan antok dito tuwang dito ba iti amo manguro iti sundayit dito kumoyso amanta dito pinalir ni Erina John walay di Bulawan amo asal akoy walay di Bulawan amo asal akoy iti kumaduo sundayit manta dito pinay ubog kilong kilong kamagi tumudu kuma Cotonabon kilong-kilong kamagi tumudu kuma Cotonabon amiti kuma tolu sundet manta dito pinay udi gorong no agumu gakod nga potogigi ngi mamanaw ka gorong no agumu gakod nga potogigi ngi mamanaw ka iya nunu ka do kayo iya, aso walu-walu turu iso 2-4 teka aso walu-walu turu iso 2-5 siam iso ilo nombor dat telepon dit mila mandok dromuto antok dat bahan diti ba iti pamalahawan. Halo, kapisanangan dat tuang tempinay.
1: Hello, Gigi, aku pakawago nga akam karait aku.
0: Iya, amuro.
1: Sa tagiging mamanaw ka.
0: Iya, gorong na ogumo gakod nga poto gigi nga mamanaw ka.
1: Akan ja ka itang kuyo rin di.
0: Oh, nakuruto tong kuyo ka di ha.
1: Uka, di naman to eh, pamamanaw daw dito, walo dahi gakod nga poto gigi nga mamanaw ka.
0: Radik ya, bakon si kahantu atopo tila panimbar no to pinay.
1: Bakon si ka na upo tapo nandi je. Nakano.
0: Iya, nakano. Ya, kon si kahan kuma di to pinay di tinudi nga nuridi. Kon si kahan nagi kuma dia to pinay yatim tu naritan no ilat sundet di tepi nai udi iya gorong na ogumugakod nga pato gigingi mamanaw matapot na tongkuyu ka di tepi nai yatim konsikahan nagi kuma di tepi nai tikam tu naritan daw iti sundet di tepi nai udi gorong na ogumugakod ang pato gigingi mamanaw. Iya, konsikahan tu naritan kagudok kayo ila sundet at kumatulu manta di tabi na iudi. Iti kumaiso manta di tabi na ilir ni Erina John walay di Bulawan amu asalakoy. Iti kumaduo sundet manta di tabi na iudbog kilong-kilong kamagi tumudu kumakotonobon. Iya, hara iti pamarait manta di tapi nai Rosalia akon kotai ko ralan iri diji i kilong-kilong kamagi tumudu Cotonabon ya konsikan dia tapi nai Rosalia tu noraitan nu ilas sundai ti tapi nai ubug ya kilong-kilong kamagi tumudu kuma Cotonabon amma tepot nohot nuridi ralan at pamarait konsiko amu ogigina kuma dia tapi nai Rosalia amma tapi nai ko jam kohapa dah teluna sumuang no jam kohapa dah teluna pada madua dua sundait dat naraitan aman ku kaguru hanga pikir harap dua na pada mualumi ni tokau dat pagulo dat nuridi apupusan iti ababayan dat sundait nga pagulo dila iti sining manta di Wiltonham di iti tangon ku karitikan au kinang hatokau.

0: Tapi ni kau sundai tak kau iti kau mai so. Oh, haroh piroh sundai tak kau di neritan untuk data tuang data bahan di sini. Iso 2345. Haroh lima sundai dat neritan untuk data tuang data bahan di sini. Miti sundai takungan nasili nod iraditi iti kumaiso kakal pa sundai di tabi na ilir ni Erina John. Walay di bulawan amu asalakoy, walay di bulawan amu asalakoy ila sundai di tabi na ilir ni Erina John. Miti kumaduo sundai manta di tabi na kalyun mamangkis imontis menangau dot lumpis, mamangkis imontis, menangau dot lumpis kaditi. Amiti kumo telu, sundet manta di tepi naik Clarence kagu, purak kad purak sampa lumapai dot nuluhon, silau kad silau sampa mintikit dot telungan. Purak kada purak sampa lumapai dot nuluhon silau kad silau sampa mintikit dot telungan. Ya nunu kopio hiti pemarait diti sundai dot teluh kagu diti. Aso walu walu turi soda turu iso 2 4 3 4 teka aso walu walu turu iso 2 5 siam iso ambah. Bo nohit kambalutan toko di umbalai dokayu mamaret kagu diti sundait dot kawagu diti mbah iti pamalahawan. Halo, kebisa nangan dito tuang tabinay. Halo tabinay.
1: Halo tabinay. Halo DJ.
0: Ya tabinay.
1: Ini mila pai don nuluhon.
0: Oh, mila pai don nuluhon. Iya. Purak kad purak sampa lumapai don nuluhon. Silau kad silau sampa mintikit dot tolungan ka.
1: Liud hawun kang kuda.
0: Nakurutu liud dom hawun kan dia.
1: Mit purak nu. Wah, gelok mah apurak apa ini? Hawun apa jadi ngak? Sawa-sawa cenuluhan ngalapayan, sawa-sawa cenuluhan ngalapayan. Nepende ini silawo miluyud.
0: Merah dik yo. Aru hai kakagu nakarait di tisunet di kelarin sepi nai.
1: Senang-senang na panawbay na jijidua na narait ko.
0: Mbak Mila nama kiu ni sinding nung haran na sinding dit po kiu ni an.
1: Iya.
0: Iya. Haran na seru sinding dit po kiu ni an tepi nai.
1: Ha?
0: Haran sinding dit po kiu ni an no. Tu nakarat kedua si, sundet antak dat bana diti.
1: Ikelo kumakinangaw diji, ikelo kumakian di tasanang kinahaw no na patarangaw.
0: Baya ba. Posito na dia tapi na inak na. Ya kon sikan kumadi tapi na ditino di, itapi na ipoduk-poduk matuhir di. Purakad purak sampa lumapay dat nuluhon, silokad silo sampa mintikid dat tulungan. Ya, naritan iti sundet di tepi na iklarin suong haun om luyud akonsikahan kumadi tepi na di tinu di misai ti tinus yang kim. Kadaw di ti walay di bulawan amu asalakoy pamaret kuno pa nga tangkulawa korut kada di tinus nga sadu-sadu tepi na itinus pengkoropo-pengkoropo si kau amu agina kumadia tepi na itinus tu mumbalkasay dat manuridi mamarait diti sundai antak dat abana diti tepi na Marius Marudim walai di bulawan amu asalakoy mamarait napa di tepi na Marius diti nga tampulingot kada nga sadu-sadu tepi na ambah dua pesundet dit nuridi amu neritan ambah manku kagu ruhangan peke pengkura iti hara 2.5 minit amu mengurah iti pemalahawan da sumusut. Halo, kepisanangan itu tong tapi nai.
2: Hello, Gaji. Tomas akan nabay na.
0: Iya, tapi na Tomas, ba? Tapi na Tomas, haradua ho sundet dit kakal pod amo na rita nam mambalkod mamarait.
2: Ang oit amo asalakoy ka di.
0: Iya, walay di bulawan amo asalakoy ka.
2: Akan ka it talibong kad kerugi ready di.
0: Sadu-sadu baka dilir.
2: Amo di asalakoy rin kerugi.
0: Ya, ilat tanibong na pa nga kangam na da nga harap po ha karaitan at pagulo di ilat tanibong.
2: Amin sa mulak eh buwas yan talibong ay dede.
0: Nuno
2: nakiguwas yan dari.
0: Ah?
2: Ang guwas ang talibong ang rugi.
0: Oh nga asadu-sadu pa tapinay.
2: Atok ng kura ko pina ito ang mahal.
0: Amahal ko pina ito sundan ito pinailir ni.
2: Bampos ko na kato inidip mo po ta kamalang.
0: Iya, bampos ko na dito pinay.
2: Oh, yan doon po.
0: Iya, konsigan ko ba dito pinay Thomas. Iya, ito sundan dito pinailir ni. Walay di bulawan amo asal akoy. Amiti sundet ito pinay kalyon mamangkis imontis manangaw do lumpis kaditi bah nuridi dua ho sundet dit kakalpod amu nuritan amu kuno ruangan kita pinay ko nga paguli dala sinding manta dit pinay vetelinus insu tondu tasua kaditi kanaw kinong hotokaw.

0: Ya ternyata pada malam 5 menit apa gulo dah terlalu mang majam dah tu kuma dua iti dua sundai tit kakal pada amun reitan. Sundet mantah di tepi na lirni Erina John walai di Bulawan amu asalakoy. Amiti sundet di tepi na kalion mamangkis imontis menangau dot lumpis. Mamangkis imontis menangau dot lumpis. Ya pengkurokat. Adok kayu tapi nekau karet di tidu sundet di kakal apa amuk noraitan baik di pemelawan dan sumusut. Halo, kebisa nangan na tatuang tapi nai.
1: Halo, kebisa nangan tatuang lagi.
0: Iya, ba tapi nai tampulan kago.
1: Pemarit aku dadit walai Bulawan na amuk asalakoy kadi deh.
0: Iya, walai di Bulawan amuk asalakoy kanono kantia kago tapi nai.
1: Ay, ako ni ko talibong at pamarimiyagali pamarayat ito masin din, ako ni ka talibong ko eh.
0: Ila talibong, kamendat kapagulo dot ila talibong harap po. Kamendat, ano ready, ila talibong na po nga kangam, no? Nga harap po hot raraytan at pagulo po ila talibong.
1: Oh.
0: Ah.
1: It no nagyari de.
0: Mhm.
1: It sumune.
0: Sumune.
1: Sumune pakandam ni. Kagaya no pa naman. Ano na sa lakoy?
0: Oh. Aruhay na da nga harap o karitan dat po gulo di lo.
1: Nanda o. Oh, nagi de nam nuno de. Ako na karit no din na sundayt di arnihan na.
0: Amo manguro amba. Harhot na pirohot sundayt dit na raitan no ditino di amba. Amo ka makyunin sinding.
1: Duo na.
0: Ayan.
1: Makyunin ako da dit. Sinding dot. Sika sangan no dit sinding dit sungkad turali kadi di.
0: Sungkad turali. Ilak na?
1: Ilak na.
0: Maman ko po niya dati, no? Bapak, si ko na dati, Pinay?
1: Ma. Pag si ko na gide, ha?
0: Ya, may kalapoy nak, no? Ya, konsikan ko madito, Pinay, tampulan. Ya. Apagon, kapiyati sundet dito, Pinay, lir ni Erina John. Walay di Bulawan, amu asalakoy. Bahay di pamalawan na sumusot. Hello, ako bisa nang ano to tong tabi nai. Siho amo agigina ko mari tabi nai di. Bah, tabi nai ko anong rumamot ko na pad hiti da studio nga anong milo nga bisa kan pada matat radio teka insadu ko mantad dat radio kyo may nuridi may asanong at piramutan to ko. Bah, iti sundat tabi nai kaliyon nga kakalpod amo na reitan. Mamangkis imontis menangau dot lumpis kaditi. Nunu gakap yo pamaret titi duo pa iti sundet dot no lu ontok dot tatuang dot banariti. Ambah iti pamalahawan da sumusut. Hello, kebisanangan dot tatuang tapi nai.
2: Kebisanangan dot tatuang iti.
0: Tapi nai isai ti.
2: Oh, Johnny lunog gitu man tasanakan.
0: Ambah tapi nai Johnny, ambah ti sundet umbalan umamaret dot tapi nai.
2: Kenapa? Popi anak urut.
0: Ya, popi anak po popi anak radio no.
2: No, kade diti sa dide. Wala di Bulawan na asalakoy ka dide.
0: Ya, walay di Bulawan amo asalakoy ka.
2: Oh, pamarad ko pa dahil nga adi asalakoy ka eh. Adi iporing na sa lakoy nga ay sa lakoy.
0: Jadi, nuno pamaret no?
2: Ready na pamaret na.
0: Poring?
2: Oh, poring.
0: Oh.
2: Bambu.
0: Oh, nga asadu-sadu po kadilir ni.
2: Asadu-sadu po kay.
0: Iya.
2: Menareta na di tumasin nuri di karut kasi di.
0: Oh, ila ya nga
2: wala la korut kasi de.
0: Ah, nga ako ni.
2: Amo ka ni kay kay kay.
0: Ya yeah, ako ni asado pala.
2: Oh. Dili ka guti sa dide.
0: Ba, iti sunet dito pinay kaliyon mamangkis imontis manangaw do lumpis kadite.
2: Oh, ko kare tapi kang ko dadi di to. Oh, kadi kare tapi mo mano.
0: Masa sedu ba kadi tapi naik kaliun.
2: Kaliun, nenur ini.
0: Ba, ba. Ponsi ko na dia tapi naik.
2: Ba.
0: Ba, enak no. Ya, konsikahan ko mari tapi naik. Isay di tino di tapi naik joni lunog. Mamangkis imontis. Menangau do lumpis kari tapi kada nga. Ako ni kadita pinay kaliyon. Ambah, amo manguruh iti sining man tadi. Ha, sining data pinakyano man kuponyo ilot sining pinakyano dita pinay Rosalia datino nga pagulo dilo. Sining man tadi Sherina Lynn kada kaus ginawa kadita kano kinahoto ko.

Ya, teman kau sinding man tadi Popo Sonsoga. Mana kita ke majam ke pod lima na pada maturu minit ada tatuang konsikan kumadi. Tapi na yatim tu Nuridin nak nalihis nak rengu sinding di Popo di. Amba kakal pada harap pemalahawan ngasio amu kunom aramit antok data bana di tetapi na kau. Amping koropo si kau ogu mu pon si kau tagayo. Aku madok kayu di nakoramut dot anuridi minumbal dot minamaret diti sunda toko antok dot tuang dot abana diti konsikahan lagi aku madok kayu di nakarait konsikau tu napo musarhan kapiyo dok kayu iti nunukad simbar diti sunda dot tengat tambalut toko antok dot tuang dot abana diti ambah aro iti mantadot pinatau kota Marudu mumbal mamarait sundet walai di bulawan amu asalakoy kadi tambalut di tingat tadau tumanu di sanganu di tisundet tebinai lirni Erina John nga asadu potebinai pengkurupo pengkurupo si kau tu mumbal kasai dat mamarait dat sundet di tebinai lirni di ti ambah iti sundet di tebinai lirni Erina John sundet di tebinai Kalyun iti dua sundet di kakal pod amu naraitan apa gon iti sundet kadi tebinai Thomas apon si kau amu agina nagi kumado kayu dit pinapato dot sundait montok dot mantok ke pagir rumai antok atatuang diti konsikahan tu agumugumu iti sundait dot atatuang dot bana diti nga agumugumu inaritan do kayu pon si kau amu agina amba mantad body di lata binay kau iti perigisom iti apa bayan dot sundait untuk dot tuang dot bayan diti kakada ko susa miampai ke miampai toko kagu aditi sundait iti diti apa bayan dot sundait untuk dot tuang tada dot kedu atau bontol amba tabinay kau iti sinding pok union di tabinay Rosalia Mulia isa sining manta di Jamisius Manggata iti pasar malam keningau kaditi kenau kenang hotokau

Iya kapisan na nga natutuwang kuma diti ito pinay Clarence Wong. Kapisan na nga natutuwang alansanid kalidasan teririmo kada diti makyunin sinding pili-pili kulang sat man ko parang hay kumataan sanan arahyan diti sinding ida kalansanan alihis sa ginawad sara karungaw diti sinding. Ambah pun sikaw di atapin na Clarence kada ko susa umbalan ko dat man po man ko po niyo antak dati no ya mantak do kayo di timpo dati pa yung karadya antak do tatuwang dat bana diti kapisa na nga dat papanaw karadya pun sikaw tumamili makinangaw diti kasalimbahan at ako pun sikaw di atapin na Maria Juhan Paulinus Giyun adit kakal pa makinangaw maya diti live.facebook Ambah, tumbayaan ko sinding dat pinakyano di tanga tambalot takaw di tino. Apagulo dila iti sinding manta di Norbert Servarius. Iti kalansanan kaditikanaw kinanghat ako.

nalihi si Lirni Erina John nakarangusin di nga manta di sakar madu sa ditinudi upus-upusan kuya minagayta ka may jam ka permiso 2 na pada ma 5 minit ada tatuang amiti pasan sumusut manta di Charles Loginon kadariti kapisanangan tatuang tadaw ko duo kumata nga tambalut ngayi ko ito pina Jonis Masantil Jonis Mantahan Datu Elizabeth Morris Judge Lining lagi kumadi Joseph Batilo Clarice Logi bin Emilia Gom amtensanan nakingaran igisom dot z amtensanan makikinang usabab BFM kasalimban boros dusu ni osonong kopyo tabi piobasan kadi Charles Ponsiko adiak tepinay Charles apa guru dama mason kopi senangan tatuang tadaw ko duo yoho i Abdul Malik kaditi kopongkap de pason kumatensanan tambalut ku i desaba BFM om id a group yang balutan dikalihis nga siyo tu au kuyolo ang araytan datuang labay na diti tu pagkaringahan kuno po yolo diti sudawil ku kadaw diti aroh yan kakaigaki rinapa pakis samayan subsadin da kingkap aroh yan nagi piguringon da kingkap kingkap lado tepurak ombin terung agumo ibagi aroh yan da rinapa samayan napasadin da kingkap maginada inda matitulon kingkap kisamay tanggiluang iya hapon si kaudia tepinay Abdul Malik batap na ikaw sining na sumusuot niti sa sining man tadi Justin Juani kopi rubai kaditi amsuot na niti sining pili di tepinay Clarence niti no makyuni sining man tadi Jurin Kimin pinampatan di Yuslin Gamin iti pili-pili kulang sat kaditi kainaw kinong hatakaw.

0: Ai mengkopi. Nu manuhi ti walai pengobatan.
1: Ai mengkudit. Moy aku bati pengitong tempinai kuna kesuang hiti.
0: Nakura tu mamungkus ka hiti.
1: Ai nakurgi ah. Amilo.
0: Ai ai ai. Hudi. Nu kana pain surat paguduhan na mamungkus ka. Kail ka mambasa ka au.
1: Kai. Okay. Ang ayok bahilala.
2: Walay pengobatan na po nga kayo ng paguduhan dat manigup. Kada panigup, sirait kayo ng dat walay pengobatan.

0: Pangindapuano manod agumo at mamali-mali, manod ay tutunan at jenamano.
1: May baiklana id RTM Sabah, haragisam na ribuh at magikinangodahay, manikinit tadaw ang mila-yala sumiliw mga malino.
0: Miyampay package kapailan dit flexible ang gatang dit kasudong. Manguhup kay dika dat mamagampot lo bidagumo mamamalid mayad lang dit kasudong.
1: Kada paleda ramutakay id number 088 turu isa 2 telu 44 aputan isa 6 mentak kapailan sumsuhot.

Tinaro kimaragang na po nga istiribad rumpun dusun, iso manta tinaro ditaro ipagunditi. It kaginomo pigikirad hatus dunapot na ributulon, dit kagumuan, pengyon, iduatas kota marudu om pitas. Tinaro kimaragang kutumbayan tinimpunan mantad aki lalakaw, sungulun ko sa ikapagulo, miyampahit kayong tutunan tinaro kimaragang, it kampung palaw tolungong kota marudu. Tinaro diti o tinumpod mananamparay, gata om piasaw sawit, sabagid taden kakarakanan om kodunuan. Tinaro kimaragang kiharot kada tarat at tinungkusan, patumbayan ang pagaduhan, tunion ang sayaw kawasanan, suniwonsoy ang kakamat tinunturo, pangubatan kawasanan, takanon ang pumainan kawasanan, ang nagi karamayan sandiri. Boros na ba tinaro kimaragang nga sabisway boros musunsuway, ang harot ka boros-boros ang tinaro kimaragang, dit aw arotian, tayo aw elan, da tinaro dusunsuway.

dasanak isasaw pa kanon do ta kanon tongomis. Otogian niyang pay ta kanon tongomis. Kotoguvan komohingkangan avagantinan om kitoluo. Noin daman opulokis toy hyperactive. Kotoguvan keres nipon om monsis. Akaso oloso. Osusa mga kanta kanon miadang. Opon so ta kanon miadang, montok kosunizon ohidas dasanak ngavi.

0: mo tumuhoy daw.
1: Pa, isay di gamatod. Takanon nga gumo.
0: Ako di nagitakan, no? Tamang ko dahil atinano din na.
1: Ish, aw po. Kamasat na gitamba na tino, bo. Isayaw din, no? Sumundok pa nga, magka kay tutak daw na aw ng kakan.
0: Kaya ako na nag-aliti ka, di. Abin ho, son.
1: Oh, no. Nga, kala, no? Po daw, abi kya?
0: Opo, ta, takanan niti. Indama, naging magagansak din ako, di.
1: Kaya ho, subodiyaw din, no? Nung kukumoy na makan,
0: Nega ko nabisaw sa nag-ality.
1: Ay, nakatingkod ka na ng mga kan. Aw, panakasapalo na ka, no. Ba, subeta daw ko di on magamita ka nun. Akon ko tako na makan.
2: Kanapang yung bata ka nun.
3: Mungit o tugunok na tuhun i-manambasan na oitom. Om ipapahabus do carbon dioxide toy mamitumos. Subay ko dino, anangan nogi otogonok do tuhun iagazo otinan, kiza kavo o, tondu magantizan, om tuhun imamaso mongusat tinan.

0: Hey, ngoko yere dia.
1: Ah, kaya ko naman ito mamay. Ujang bo, ujang.
0: Yaman nun na kaya diyam, makaaw ka po na dia.
1: Ah, ujang bo mamay, ujang.
0: Na ano ka kaya na sa nganak ko? Uy, muhi-muhi ka na o.

Hey, hey, hey! Kopi po siya nulong usubab. Dupin ko nga, may posik, posik, posik! Tungag ko, no? Taunda, no? Magkinangaw na ko sa imbanat ako. Huwag yan. Nasakan na po, no? Nulong usubab, ito pa ko nga, vi? Ka daw, kukutigog ta na ba, no? Kung ka ta daw, Minggo. Ito mo'y mo na po, giyang, may nga. Ongaw na ho, ongaw di azo ho ko. Do tigit tanaw Minggo nga tanaw bay na tanaw katahu ko padam tu do buhan ko onom mumusik dia zuvago manta da nipizan dia zurati di tafasi di kosodop dati tay ko editino binak bisa ko madia zunga vi di tianangan do tu manu tay ko mintong do iti asa savan do vinon kyo sa savan do vinon editino hapas na giditino pihavanan di tia Pogon de France mihavan de Senegal tohu goal pinatumpos do France iso goal pinatumpos do itia Senegal dani dain mihavanan dia nahantoy do France nakano tohu ano iti tohu mato dain itia tinimungan teko group do I iti opo nga. Niti Hansan do ko Maria Zongabi mano ko dong France niti sikaw ko nga bi to nahantoy do France of the ki havanan dio nalilong sa parit ito pa kong kapim yan pa ikaw dogo Izoy Benjamin no tumay mo do mamahis dio so dong subab ito pa kong kapim dong subab do tadaw ko tahu om lagi tadaw bay na tadaw ko undangan ay hanto ko do tadaw bay na tadaw do kondangan untuk do iti kepananakan do awal Muharram. Nako pong nga tamay mo, do kasimbahan boss kadazan, miyang pay diyozo. Mohis diyozo, miyang pay hozo ngayon tanga pasirin boss do kadazan. Kiva hozo do hahayt, kiva do hozo do kababago, kiva hozo di ba no tip di tahun vaho nga padam, tiko sisam nga padan. Nga boss, hozo do boss kadazan nga vi. Mo pong nga, kanaw magkinangaw? Sembahan tako do do mo subab dito ang katawadan do minamihi mega tamay mo paingukha nga vi platform do Saba VFM mega tamay mo dahil Facebook do Saba VFM naginid TikTok do Saba VFM Saba V katawuzan nagi RTM click nga nung mamasok ko mintong do pihapanan do dongo subabiti pihavanan do di Iraq muwanda Norway mazada RTM click kapasa komintong do teka mo kinangaw teman.

Tagguhi ka di ka feste mo kujin. Ay na kinang tako so di Boris Jomilo na zakan ko. Om nung ongo di zona zakan ko. Dalongo subob tanaw ko tahu niti. Kalau ko kukuha za itu na zakan no po nga bito binay. VFM, V good.

0: Diba na jam ko nung pramsisang minito dong subab id pagunot ako diba na ibang nga vi kopi mo siyan do dong subab gamani katatanod nga vi do pasahimban to ko do dong subab taro dito ko tahu ko pa nam tubuhan do ko nung id kahansan nando avasi o inabasaan to ko binagpisa di kukuha maon teko kalajya to ko teko ano na pa ito na ano to ko dadasom do pipiya tadaw diti aniti ansan na kita ko do niti avasi o pumamasi to ko kani bas dasom do aniti pipiya tadaw diti mabina kapiso do tadaw ko malajya tadaw ba tadaw ko undangan ipita nga do minggo bago miho na hansan do pampus tadaw ti tadaw ko undangan diti tada ko undangan da awal Muharram mo matatamis na data ko nga bida pompus raw di habinak pizza madeso mo kino nga bida ko simban boss kada sandong subab diti tamay mo da kada ko hiwai mo nang katuhod da ko mamina mangun tu nonuan bago da kasipatan da ko kita da kaswabon kanavaon da tadawod bay diti ani dadi hono menaka tawad ko kuma dai minamangon ba om kanaw ti mambus mamuhis ginapo yan pay hozong abi tanga fasin bos na kadazan pamuhis ti ozu do do ngo subab tadaw ba diti
1: awal Muharram toy maal hijra handa man de kinan takan tagazo kapapanan di Nabi Muhammad mantad Mekah kuma Madinah hang pembida papangku pinggi saman do sumimbang sendi kuma i hobi avasi miaga do papagyat pisaan umah mazapyo binaisan om papagumu do kubasan sunat moy do kanu tingadan kotobian maal hijrah mantad RTM teman setia anda.

0: Awal Muharram tema Al-Hijrah, handaman dekinan takan tagazo kapapanan di Nabi Muhammad mantan Mekah kuma Madinah. Hang pembeda papang kuping gisaman do sumimbang sendi kuma ihobi avasi. Miagado, papagyot pisaan umah mazap pio binezan om papagumu do kubasan sunat moy do kanu tingadan. Kotobian ma Al-Hijrah mantan RTM teman setia Anda.
1: Tapi kung ngayon naman na jam ko nom apat nga po do manom minit adong sabab id pagun do toko tabi na ikaw. Kumadya so nga vi di mama so da pa yung tanu do iti sa savan do vinon niti. Atong basaan so do mama so komintong niti pihavanan. Pihavanan do iti dahid group I iti. Yang pai pihavanan do Iraq om nogi do Norway om babay na diti iso gul na katumpos do Iraq adminit do kothong padom sizam om do ba Norway duvo gul mantad do itya mamamain do Manchester City itong basan do gumu om nakodong do Manchester City diti do mamasa pengintong om i Erling Haaland pinapo tumpos do duvo gul na diti duvo gul di Erling Haaland di minute ko duvo nga padom sizam om minute di ko apat kaapat op nga padom tohu om iso o Iraq om nogi duvo gul no ko tumpos do Norway nga kipay so diti niti anangan zo do papoy ho dito tapinay ko nga vi kiva do iso niti pogun di like pogun to nini ba iti pogun do pulau ba iti mga inkwo o mga ayit do papotus do nga do pagun di ho iho na po nga nung manganto ko basa o do miyaga di na po nga do nga miyaga ka kurasaw ka kurasaw ni inko ko piso papotus do nga do pagun di ting iso pagun di babay niti maso do main did sa savan do vino nari pongo ku ziozu onu inko do mga it do nga kiva do tohu kavo do pangangait iti nga iti na po nga kumaiso kyo kinongo dia zu
2: kyo risaw
1: ka iho nga do inko papotus na iti na po nga dead boss do British nga dead boss do molikan na po kinongo to ko
2: kurasaw
1: kiva duvo kavo da papotus do nga do pogun diti nga nung itu manud na po do tuhun do kurasaw do so sandi nga it boss do tiho kani ko saw ka ko saw ay ho na pangangait daw na aniti nga do pogun diho mantad boss daw sandi kamazan na po nga inkwot ako mga it nung pagun tako do sabah kana po tako nga sabah miaga na po kani nga iti na po nga kiwa do tohu nga nung id id tuhun do pagun do kosaw di aso sandi nga kosaw ka mga it dali yan o tayhaan tako kumay do iti ya pagun do kosaw tayko kurasaw imamaso do pain Masa memain dari the Savando Vinon the town di teh dari in America. Kano tumihabos mamahis ganapo makinangaw hozo ngabitang apa si bos takadasan.

Dapat na jam ko to, sumak na jam ko to do pamin tinong subab it. Pagun na to ko to pinay ko nga vi. Dadi, posik. Mumusik dito do ng subab iti, kadi melini diti no. Tadaw bay no, tadaw ko undangan. Bugya, kadaw ga nga. Iho, nakakalaja ko diti, mumusik dito zo. Mantad tadop tay ko ni pisan nga video zo do ng subab iti. Iho, no, niti da... Niti pamamusik dia zo diti moy da au kon tihambus niti mongoy kada hivai nga vi itazam ngo sumado nga vi itazam nung kivada ti di itazam do niti ippl on dia zo bagia kan yo nga ko pa nga pambuso ko pa hay da pason kadi magyang bus ko zo inay yugong iti mazara TikTok ka daw kituhong napapahambus pason daw ang pason daw na po diti nga kadi inay yugong kamasonzaw ka daw kumada to pinay nga vi miaga di bimbingul Evelyn Sipail dayhoid terian ka pason daw kapibasyan na daw nga suba bumansan na tumay mo na patakawid ko hidasan ka di inayugong niti kani inayugong daba masadapay nga ngaw kapibasyan nga vi to pinay niti in Facebook na saba VFM mega tumay mo ang alamay ang pulokis ang suaw ko nga bitagito ko may pa napason nga video zoom magipapason magihuhusi ko napason nga vi Geoffrey Antang Clay Ignatius Edmund Alasius Christopher Stephen Hughes Christopher Simon Shelicia Benjamin Stephen Lojoyo Betty Genius Rupil Muhirin Charles Loginon Joanne Annabella S. Paulinus, E. Paul Eric, Henry Chong, Jennifer Lee Mobijon, Sylvia Paul, Agnes Nining Jaibun, Judith Thomas, Lucy Linda Lidwis, Maureen Kinjau. Agumu nagi ako po ay di agumu tao nga po na mapatuhon mamasarapain tano da pason pang agumu nga vi nga ay nakita ko dito yun yun nakapaguhu na po nga i-Angelica Ojik nakainsapat na nga vi ako din nga vi okito nga niho nga ko po nga hansan na ako kwasan na niti nung ako ayit nga niya zukyo dadi ho no katuhanan dito may mo na po isa pa bago na kapasyan dito nga kapipasyan na kinapasikan niya zo na tumisusupa doon nga supa ko po hom teka doon nga supa po na ako na pintanun nga vi na itiya Facebook na Saba VFM ba nung anangan na mi susuy yan pa na botok ko na TikTok o ngay ko na rin TikTok din Saba VFM Be Good nga ko po nga tumay mo na po makinangot ko hazo nga bitang nga ba si pumuhis ko di hazo nga vi do tadaw bay no diti do nga suba diti bam kano kinangot ko hazo di pili ganay Elis Dison managi Juliet Salibun Joget pahit ako kadipidik ganay Joget nan sakan di mamay. Dadi ono nan sakan di sudong musubabiti panganas di sudong kupi

0: Mogi mabas mabas toko om hi vine toko kadi ani ti kadi Alice Juliet Sadibun kadi tino di dai popogiot do pio pinezan di hozo dau di tino di tapi nek ngavi dari ko penga tapi nek ngavi kuma diozu i nangan do manud do iti ado World Cup diti sa Savando Vinon diti da ba maso da ba minority dai minute do ko himo nga pada mapat om no way kakal duvo goal pinatumpos om iso do Iraq nga kuma dia zo nga vi i manakadong do pagunda Argentina mega na di Reno tu pain gaong do Argentina da ba bayan ti pain tonda zo na ti do mandat do nintong do itia sa Savando Vinon pihapanan do Argentina kadi Reno diti jam ko si jam do tino kya Argentina Argentina mavando Algeria dai itia group J group J om dari yang tengah kepahit ngavi tia ano iti isay ngavi ipinapabuzo ngavi do oh alamay ipinapabuzo ngavi do pason da iti WhatsApp do Saba VFM mega tumoy mo mega nang gabi dito daw Minggo iso hingabi dito kita ko pambuso kepahit bitio iti Simon Boswin om isa po daw i Lily Nyam pakungkap pahay da pason ka daw kumari dato sari katawaran da pason no Simon om pakungkap isa da pason kumari dato sari panglima da Clarence Bungkas Malakun om di datin sari panglima Sylvia Malakun om dato Protasius Mukiaw om datin Emma om kuma sa pwito binay kuma may mamay na inay boysan kong ngavi manangaki na no, huging ngavi kapipasyan no kung si kano doon mo siya pansan da toko do tomay mo na kano da balakat da si mamanta do kinaingan ka di Simon Boswin om savo daw i Lili Nyam om i Abdul Malik Tahir riti mamason magano kong sivatan vokon o nga di ait ko tadaw bay no kadaw miyaga da i tinimungan do piyang buhutan di Kohis mega di Yagang Koyok Men George Kimbun Rosugud Yubug Tempulan Marta Ginun Lonlinggang Rosni Gosi Liza Raymond Johannes Mansatil Petrus Johnny Upin Bagang Sage Sintom Majakong Majuna om tambahut di Vokon nga siyaw tu aw ku izyazu ang sifatan na mga ito daw nga sabab di tikyo nga kada ko kaus kipada Cindy Cindy di Abdul Malik iti nazakan ko daw pa nakukupi-kupi daw nga sabab di tika ba om kinungo to ko ano ka Cindy di Abdul Malik iti simpulan dia do o tomaw-tomaw mambay hambay tanta dia do minamanaw tohu tadaw dia ki hangadon dia do o samok au minakan namot dia do minuhi kiulu atata o sadu do kinauhian di odu di tinakauhi dari kiulu nombor gya zi odu nombor zi odu pengizon nombor zi aki pengizon di tiap dulu malik kua punga iho no zi aki hangadon di odu ka dari itia nazakan di Cindy di Abdul Malik. Mam tapi aku ngabe kano. Tapi hambo semua sih kenapa?
1: Odoi, ikodon bagu.
2: Ha, paganuno? Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au awasi tapi umanan.
2: Kawasa nogi magano Hurix gamat ubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
1: Wah, awasi tepi menan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Paganuno, Hurix Gamat It Store ngabi, farmasi, om kadai ubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
3: Awal Muharram toy ma'al hijrah, kahandaman dekinan takan tagazo kapapanan di Nabi Muhammad mantan Mekah kuma Madinah. Hang pembeda papangku pinggi saman do sumimbang sendi kuma i hobi awasi. Miaga do, pepagiat pisaan umah mazhab pio binezan om pepagumu do kubasan sunat moi do kanu tingadan kotobian ma'al hijrah mantad RTM teman setia anda
4: Piala Dunia FIFA 2026
3: Buntugan sa Salan Binong Duvo ngay Budupong Podom Duvo, Argentina. Tumanod montok papatinday kantazan om humantay kaintutunan buntugan montok kumay ngapat. Namotino, Mexico na pangapagun kumaiso dahil susuzan inadadi monumpuan sa Savan Binon FIFA do intohu mega di taon 1902 ngapod 1900 avahu ngapodam onom om duvo ngay bu duvo ngapodam onom.
2: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
0: Wainak kinong ato ka, Hozo, di Steven Bitor, bihin di Ama.

Adahi vai piniyum pangazan. Hi, Izo Izandi Evelyne Bin. Tamoy mo makinungaw kasahimban toko kyo in noikot vinasik.

0: kasi aswao tamay mo.
1: Hi, kopya bosian.
2: Pakinangaw no.
1: Pakinangaw no.
3: Sahimbaan, boss, kadasan, Saba, VFF.
4: Naikot si nasi, aswao tamay mo.
3: Kanaw, kanaw, kinangaw.
5: Hey, hey, hey, iti no, pasahimbaan, boss, kadasan, Saba, VFF. Naikot si nasi, aswao tamay mo. Kanaw, kanaw, kinangaw.

Daman na jam ko tutong para mi sa minti dong usupab it. Pagunta ko, to pinay ko nga bit, talaw ko toho. Kapurum tu, buhan do ko nung panakan ho so, do, talaw ko toho. Lali ko humuson ko na di, pason nga video zoom, masa do WhatsApp ito, to pinay ko nga bit. Mega tamoy mo, iko, paguhu na po, na papahambus, na pason, na magkihambus, na pason, magayati. I, Elisha Lilim, ma papahambu niti mamason kung madiaka kung ngavi ka di tabi na kusay kung ngavi tabi na itondo kung ngavi aka o mabang ka ba daw di ho boysan kung ngavi i maggahong gahong kung ngavi i ayong ayong kung ngavi habi nakapisa tambahot di mamason dogo it panakan ho zora tadaw ko tau diti tambahot ikatutun dogo nogi ako katutun yan nampo na po kung ngavi kapibasyan tadaw ko tahu tabi pibasan tamay mo na dato ko da omohig da tom id ko mohigan tamay mo kadi Elis Shalilim mantat mangatal omi MJ mamason kumadi mega tamay mo di anuan daw pason ni dato Hermes Jakim Anthony Jakim Ismus Jakim Johnny Upin Tampulan Abdul Malik Rose Sugud Stella Amandus Maria Nick Basintal Maria Juhan Elis Shalilim Mania Gansing Omson tabi ko tutun dago ka Ego Samzet ikingan da Ego Samzet tampay no DJ tadaw ba na katawanan na pason no MJ ansan hida sa kuna da da tumay mo kadi Maria Jakim daga MJ Omi Julian Yapa mantad kampung Lintuhun Tambunan Mamason Uma katawanan da pason no Julian Mamason sino kumatoyin sanan sinakagon niya pa Sodipan, Sudiman, Kojun Tumitiw, Sasi, Gundorong Om Paganakan, Otalian, Bosingi Kumanagitoyin sanan tabinayam Kumbahutan, Kungabi So, on top, di ko tutunago Ay, paso na tabi, taro ko tahu Tabi pibasan, om hangad tumay mo Kudyo, Zul, Sabi, Abi, ka Di Julian niya pa I Joseph Golombo Tabi Kopi posian do dong suwo da tarau kotohu. Kadi Joseph Golombo diti. Kopi pisan menandak do tadau do maal hij. Awal Muharram maal hijrah kadau kuma do pu kenakan pinovangan ngavi kiuga mado Islam kadi Joseph Golombo mantat kampung mepilis matunggung. I John Tati mantat Langkawit. Papar, Mamason, Kumadi, Alicia Lilim, Barita Mandag, Julita Judith, Selamatin, Angelin Marcelinus, Bri Samuel, Lucia Bibi, Nancy Tating, Johannes Majari, Anthony Sipanul, Mike Maturing, Frankie Tan, Johnny Lajuman. Paganakan ko sundi, may papason ko tabi, antara ko tohu, tabi, basa, may pabalakat na minamangon, at tatamis na ko na dahado, tikid, tadaw ka di, John Tating. Mba, tapi naik ko ngabi kanau kinongot ko i hozo pong kapon diozu kumarinong kapan ngabi diozu om hozo om nagi pason nagi diti pason nagi diti mantad di Dona D Dona D mantad dai ho id long pasya do sipitang om mamason zona nagi kumada to insanan ngabi kombuhutan tapi naik ngabi makikinaw nga vi it mantad it long pasya kadaw kinaw ko to kawit ho zo di Evelyn Dibin Mondom do top 9

Ozo di Clara Paul Manjakon Omni Sinol Palanius Tabi Pintutunan ka Sabab FM Kasimban Boss Karazan Lodo nga subarita pinay kong abi Mano jam ko tu Apat nga perundu po minito ng usubab It pogun na to ko Na om Pamusak wabago Pason ni pinambus Pinabuzo Dahil da WhatsApp Sabab FM Pason di pason man tadi Lucia Bibiti kape pusian do dongo subab kato wadan da pason no Lucia Mamason kuma da tambahut mega di Brazil Samuel Kim Lenten Fuk Datu Elizabeth Morris Helen Young Maria Nix Basinta Rita Didora Dennis Yang Jonis William Maniagan Sing Tempulan Koyok Men Charles Tolginon Simon Justin John Tati Lucidoyo Ellis Shelly Lim Rosu Good Omtoin Senan Tambahut Saba VFM Hansan Hidasko Tumay mo Kadi Lucia Bibi Gisi Koyok Men Mantad Kampung Bawah Pertambunan Hey Hey Kopi Vosian Kadi Si Koyok Men Niti Kopi Vosian Dodong Usubab Tadaw Kotohu Tapi pibasan kumatambahut ngavi megadi Julian Yapa, Petrus, Tompulan, Yagang, Emilia Gom, Adul Malik, Yubug, Om. Kampay na ngavi tempinay ko dahil nombo na po ikatanod mo kayong nangaw diti ko sa imban. Bawas kadazan, sano hidas, kinaposikan do, do, ngosubaw diti. Om, lo, logo, tanto ko mananom do, pay. Hobi na po nang neti intambunan. Oh, mama, neti, timpo daw mananom pay na nang intambunan. Kaya, si Koyok Men, at tata, nekot, binasi. Pa. Om, nampo na yan kipada ti di titintong do mananom do pay om ongoy ko uno kipa may da sinakagan bago babay na ti da awinsan ko kito da inko mananom pay ba ngaso deso yung tangay panong in papar panong in papar panong in tambunan makamusan ko nga in kampung papar tambunan kadi si Koyok Men mamaso da mananom pay na kani Na iho no iso tu iho no apa gaur gian nung ponong daytiid kota kidam balu pinampang tisan keto na bon mega kuang na di menanom do pai mengomot penga dayo id kadai dari yang tu pergi ngavi kata hodan do kepayaan nu si Koyok Men pason manta di Florida kinajil kopi pasian dong subab ga di Florida diti sana pasti kena posikan midas tumoy mo tabi tadau ketahu tabi pibabasan mamason kemari Florence Boyjol Helen Young Justin Gabriel Joseph Potilu Marius Marudim Ingam Satur Adila Dovanson Dolores Asing Emilia Gom Alicia Lirim Dennis Nicholas Yang Vitus John Modoit kampai nogi DJ aku tahu dan do pason nu Florida pason ku kadi Florida di Tiano Baldio Zuhan San Hidas Tomai mo Om Tiam Busu Atau kopi mehutan Dan amat petok kopi mpasi Om Tabi Pembasan Kemadi Zuhan Ton Senan kadi Florida kinajil Muat da onu kamazan Da taguhi ka Nadi i Nung paingongaw i Gundohin ka Festa Jema Kujin Polotio Onu komozon do hozo nu itaguhi. Ante pergi kami kan aku nak ngato kau hozo ipong kapon dia zo kemadi nung kapan ngabi dia zo. Dupo hozo dite. Kapaguhu Becker Ray Benedict Poihon zo da diau. Apa si izia unoi peganakan ku di Microfile Bonaventure Mosio sam kinovangan daw.

Zodi, Microfile, Lepone, Venge, Mosios, Olga, Donald, Julok, Omi, J, Richard, Stidi, Isiaw, Paganakan, Kura, Ang Pagwini, Nangoto, Zoda, Payoon, Zoda, Diaudi, Bakery, Benedict. Ako na, Haydom, kay Kotoko, Rayda, Jam, Kavaho, Tabinay, Kung Avi. Nga, kuwa po nga. Kamusta, Kapayda? Pasuan nga video sa mga WhatsApp di Helen Yong niti Shalom kopi pasyan na dong usubab ka di Helen Yong niti tabi kina posikan kumara toin sanan tabahut FB WhatsApp TikTok Egisom Z o sadu teko o samok kampay na DJ kam katawadan kumara Helen umansan daw ang hidas toko tumay mo ang tiyambuso na piyambutan na toko dan namot na po piyambuhutan toko dan namot na po toko oputan go namot na pantok ko pa yung pasya din pamagunan madating Sandy Helen may katawadan pimabasan sa mga song of yan kani Sandy Helen Yong mantat inanam sumusut bago niti Richard Binginos kami ba siya nung masubam tanaw ko toko kani Richard Binginos kumada toin sanan tambaho tam makikinangoda ko si Man Boss Kadazan mantan kampung Tinduzon sugod i Richard Vigenos i Joseph Patilo kopi po siya na dong subab kadi Joseph diti tabi pibabasan masawi tambahod on Sabah VFM makikinangon do radio mega di Julita Margaret Maria Juhan Inay Sugod Inay Sandakan Lucy Doyo Datu Elizabeth Morris MM Suk Patricia Nicholas Florita Kinajil Edward Jokinon Julius Pansay Charles Loginon Joseph Golombo Joaquim Kubot Petrus Quantin Tambunan Avitus John Modoit Marius Marudim Gawis Patrick Antang Lazarus Biog George Mining Achoy Mantad Pasir Putih Putatan Fasa Duvo Francis Soywil Siluk kan idkahan sanando ng hitas nga bi to may mo hey kano mo kinangaw kadi Joseph Potilo na ikot binasi dadi to pinay ko nga bi kano kinangaw to ko Hozo di Gideon Hilarious kano masiid katanangan kusimban boss kadasan BFM be good.

0: Wallis, izo bagumo Wallis. Izi yang pono kobu tizaku.
1: Ay, izi yang koyho nagi pamahumo zokyo ma.
0: Mositi no nga Alis, no ko ko anangan makinango ko sa himban boss katazan.
1: Anangan zo makinango ho zo nga vikatazan am ko poihan bo. Izi yang ma, no ko tu anangan ka makinango ko sa himban boss katazan.
0: Nung izo na po nga, anangan makinango mo ba boss ko sa himban katazan min boloktok.
1: Otopot mo?
0: Otopot Alis. Nah, o kinungoko na ko sa himbaan boss ka dito, tikit na daw.
1: Katimpo na jam ka apat tong padminit ni susuvab. Gisom jam ko si zam daw ng susuvab.
0: Mazasabah VFM.
2: Inoy kot binasi, om oswang tumoy mo.